0: e ku ile gbogbo ma juro ko aroko bodude gbogbo agbe tin be loke egan
1: e mo si wa ku amojuba chemical blue boat yo
0: age bi dogun kokoro tin fagbe lokan bale tapapapu uru ekun oko korikori gbogbo gbo leyin ti lo ti be
1: e ti ta ko ta ilu ko
0: gbogbo ban korikori yin koko yin lorun so yin da lai mo se
1: ekun oko korikori blue boat ni e ko wora loni keyin na ori yato
0: bi koko yin ba tin ri tele gan
1: be fi ni blue boat a pon lo we bi ede yiyan
0: bi blue boat se ngogun ti korikori na ni o mo fu koko yin lokun so jinwene bi ata eleke
1: kia kia ni se blue boat yi be na lo lagbara lati dabo bo koko yin fojo

0: Bratele ohun in lo ti so bi o se ti se daada si leto dibo eleyi to koja lo lai ni gomina kankan to si ni be na lomo yo tun sori leto dibo ti nbo iwe iroyin the sun onugbe jade laaro ni Wan Kwaso ko so wipe ohun kuro ninu egbe oselu NDC o egbe ohun o no so be Ẹgbẹ́ òṣèlú Nigerian Democratic Congress NDC iná jẹ́ pé wọ́n ti fi léde báyìí wípé ẹni tó jẹ́ igbákejì olùdíje fún ipò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà Rabiu Kwakwaso ni kò sọ wípé òun dúnkùkù lájà rárá láti kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ẹni tó jẹ́ akọ̀wé ìpolongo ẹgbẹ́ náà yìí ni Osa inoje Osa director unoje pe o fojo oro yi no fi lede gege bi won tin gbe kiri wi pe in se ni o tin gbianju to tin dukuku laja wi pe ohun kuro ninu egbe oselu ohun director ohun no wa so di mimo wi pe egbe oselu to se ba joba lowo atawon kan to je egbe alatako no de pe won gbe sumo mi oro ohun ni won gbe kiri iwe iroyin daily post unugbe jade laaro tuni Iko eleto abo ni won pinwo isele gbankogbi ile itawon onisumami ti won fe se ni ipinle Samfara awon olopa ni won ti ba awon nkan ija oloro adugbamu ni won ti ba jabayi ile to je pe won fe lo awon to je onisumami ti won gbero lati lo ni ipinle Samfara ninu atijade ti en to je alukuro ile ise olopa Yazid Abubakar Tofita Olorun ohun adugbamu ohun ni won se awari re ni ojo ona Kunchin ni ijoba ibile Savi ni ipinle na latari olobo ele to je pe ota won tawon iko to ngbagbara lowo adoloro ti won si lo sibe iwe iroyin premium times onugbe jade laaro tuni ogba be ni ipinle Katsina yin se ni awon olopa won dola emi eyan mesan eleyi ti won jigbe awon iko eleto abo olopa ni ipinle Katsina yin lo je pe won ti dola emi awon eyan mesan eyi ta won afurasi agbebon ti won jigbe loju ona Katsina Kankara eyi lori akitiyan ati le ridaju wi pe awon ni akitiyan ti n lo lowo lati le tun ridaju pe won ri awon meji mi ti won o ti ri bayi awon eyan ohun no je pe won dola emi won latari bi awon olopa bi won se ti tete dance isele ijinigbe eleyi to waye ni abule Tasha Kanya ni ijoba ibile Kankara ni ipinle na en to je alukuru ile ise olopa ni ipinle ohun Abubakar Sadiq Aliyu Ono fojo oro yi ono fi lede iwe iroyin Payment Times o gbe jade laaro tuni ati iwe iroyin Daily Post Iroyin eleyi ni ajo eleto odibo lorilede Nigeria ni won ti soro lori oro eto odibo gomina Eyi ti o waye ni ipinle Ekiti ti won ni ongan na ni yo je eri ma jeminso fun eto idibo odun 2027 ajo eleto odibo lorilede Nigeria ni won ti se apejuwe eto odibo gomina ti o waye logunjo osu kefa odun ta waye ni ipinle Ekiti gege bi eleyi to se koko ti o so bi ojo bi ojo yo se tire leto odibo odun 2027 En to je alaga ajo eleto odibo nile yi ojogbon Joash Amukitan ono fojo oro yi lede to si soro danoju wipe o soro danoju wipe eto idibo eleyi to je pe yo waye ohun ina je pe won yo gbe sori itakun ayelujara won yi ni IRF gege bi o se ti fi lede wipe eyi to idibo gomina ohun eleyi to je pe yo waye ni ose to nbo yi ni ipinle Ekiti ni oso bojo bojo bi ojojo yo se tire Amukitan ona soro yi nilu Adu Ekiti ti solulu ipinle Ekiti lasiko ti o nba awon to je olootu iroyin atawon adari ile ise iroyin ti won ba won soro lori amojuto ati itopinpin eto odibo fun igbarade eto odibo eleyi to je pe o nbo ohun iwe iroyin leadership onugbe jade laaro toni 08162519991 08162519991 Hello, Ekaaro.
1: Hello, Ekaaro, sir.
0: Eseun.
1: Akusimo ni oruko Jesu ni Jabo, sir.
0: Ami o.
1: Oruko mi ni Wuli David Solomon. Emi de lati lo kakoko.
0: Oya nbo yin.
1: Oya mi lenu. awon oga ologun ti won mu ti won tu dole ti won tu pare o mo ba family kedun ore tabo nigeria e jowo won ba mo jito re tabo yi tele semi ti won le pa awon na la fe dibo to ba se bayi lo awon mi lu fe dibo ina yo ni je ma ti loruko jesus
0: ami e se o 08162519991 hello e karo
2: hello e karo
0: e seun
2: ilu kan gida koko lagba olohun olohun akuku ma dabo ebu wa lorile ti a ko fe be jo ba papo ni oro eto abu ko ti bo wa mu lokuku ju ba mu lokuku ju ele poju eroga logun ton gbe so ti pati digbo e ah lagba olohun ati dile won ninu ah iko so ba ti ni pe o ba je dawo
0: 08162519991 eje atun we lomi hello, eko ojumo.
1: E karo sa.
0: E seun.
1: Sa, o ta pa lati ile ifira ni o.
0: O ya nbo yin.
1: Ah, mo ba awon ga ologun e mo ba awon kedu o. Olorun ni je ka ruru yen mo o.
0: Ami o.
1: Ejo ejo ba mu ase eto abo. Olorun ma ran wa lowo. Nigeria ni baje o.
0: Ami e seun.
1: Ajo ti ma ga o.
0: E seun. 08162549991. 08162549991. Hello, e karo.
3: Hello. E karo olotu.
0: E seun.
3: Ojumo re o.
0: Ami o.
3: Ti a ba nsoro oruko mi ni oyin iyo lati oke oro akoko.
0: O ya nbo yin.
3: E wa noja o wa o. E ma ba e wa ba wa. Nkan ti mo fe.
0: Hello, e karo.
1: E karo.
0: E seun.
1: Ti bo bo lo lati lore.
0: O ya nbo yin.
1: I'm going to go to the hospital.
0: Oh no, I don't
1: know
0: very well. Hello, Ekaro.
1: Hello, Ekaro, sir.
0: Eshun.
1: I don't have any questions.
0: I'm Eshun.
1: Oh, look, I'm in your drag. You don't have to lock up.
0: Oh, yeah, I'm going.
1: He can't do you. I'm really ready. I'm going to get a diaper. I'm going to go to the door. My girl, iwo to ba ko mo sile iwe boya ka lo ma sogun pa awon mo wa bayi nigba to je pa awon tun won so wa tun won tun awon tun won gbe won bayi awa to je pa logun a ni olopa a ni kokon kini ka se bayi
0: iyen tun lagbara
1: ki ijoba ko jo ko ba wa ri soro eto abo yi
0: ko
1: jo awa ta wa ni awon olopa awon soja to nso wa nko kini ka se bayi
0: eseun eseun ai ro ti yin nu o lagbara e ja ma lo asiko ti lo iyoku yo tun di ola te mo pade awon akegbe wa opo yemi jo oda o na lo ko temi je o aku si mi ni o opo re la o se loke pe
4: live live ma fo ko
5: ADABA
6: Ami ase olorun ba mi maso aso okun aye oju ni male ara oju ba male kedere tori n to fe ri to si ri bi ta nre dada ni ko n ta n fe ko tu alo ka si wa laye ta fe wa ile ise alausa ventures tun ti de o lati lu kano bi won se nse se toju oju to si je pe won ofininila oni won tun gbe wa atonile atalejo eledu awon maso gbogbo aso okun aye asoju kan pataki nbe legbe mi e ba n ki gbogbo aye to n gbo wa sa
7: mo ki gbogbo eti to n gbo mi eti te n fi n gbo mi ko ni din te ma na wole lori oruko emi ti mo ba n soro ni Dr. Maruf lati ile ise alausa ventures
6: mo ti eje pe oro eti ko le gbe wa oro oju ni kini pataki oju lara gan
7: oju je nkan pataki to je pe ta ba n le owo ta n le ola oju na la firi na debe tori na a o gbudo fewo bi tin ka fi mu oro oju
6: alausa alausa gbogbo kanu gbogbo noti ni won ti mo ti je alausa n pa atoju oju laipe yi e de ipinle osun lati toju opolopo awon eyan nipa oju
7: be ni sir
6: e si se toju won kaluku won won si wa lalaafia
7: pelu ogolodolo
6: kila won te fe se toju gan
7: itoju oju ọfẹ ni ayẹwo oju ọfẹ ni
6: te fe se oni abi
7: be ni sir
6: ayẹwo oju
7: ọfẹ
6: itọju oju bo wa leleyi se rorun ijọba lo gbele yi kale ni abi aladani ile ise alausa na ni
7: ile ise aladani na ni labi Dr. Dauda Kwande lati ilu Kano
6: bo lo si je pe lori oju o le yi ni emu nbada lati ma fi siran lowo fawe

0: ba tin bo te ba ti de
1: ni inu stadium ni ilu ondo gangan ni anfani yi o ti waye fun odidi ojo meji gbako iyen ninu stadium ni agbegbe general ni ilu ondo ninu stadium yi gangan ni anfani yi o ti waye fojo meji gbako
2: ba ba so npa oju kila won nkan ti ma yo oju lenu
0: orisirisi nkan lo ma yo oju lenu elomi lati bi aike si ara latara onje latara eruku latara adoti awon to ye ka moju to ta moju to o ma nga oju lowo elomi
2: ojo ba ma wa mi
0: elomi accident ti ori na
2: mi o ma wa pin imi o ma wo balabala
0: ben
2: imi ma yo bi efin
0: emi
2: o ma dabi eni pe nkan ta di
0: lori sirisi
2: emi o ma wo bi eni pe ko ri nkan baba to de nkan gba mi ato ni o sumo baba se sumo aloje se gbogbo eleyi le se tan lati se fawe eyan
0: pelu ogun lodo
2: lo egbe le fe fi se ni abijo abeya abesin
0: gbogbo eyan patapata la pe tolorun ba ti da ojumo
2: le fe kan na o wa
0: lokunrin lobirin lomo de
2: la o fe le si pe gbogbo eleyi
0: be ni egberun meta ni won fi gba form
2: owo form ni won san
0: be ni 3000 naira pere
2: leyin egberun meta un elo ni won se ayewo
0: ko si nkan kan mi mo
2: elo ni won se itoju
0: ayewo ofe itoju ofe ni olorun won
2: ba ago melo le to yo ma bere lojojumo
0: lati ago meji aro
2: ago meji aro
0: titi di ago mefa role lojojumo
2: o ma si ti de tan gba form o ni sewo kankan
0: rara pa
2: e si ni se ijoba lorun yin
0: ile ise aladani
2: e ja se ibo la ni itoju yo ti waye
1: ni inu stadium ni ilu ondo gangan ni anfani yi yo ti waye fun odidi ojo meji gbako iyen ninu stadium ni agbegbe general ni ilu ondo ninu stadium yi gangan ni anfani yi yo ti waye fojo meji gbako
3: eto yi ti nbere
1: ni ojo Tuesday
3: on the 16th
1: ojo kerindini ogun osu kefa ta wayi
3: ati
1: ojo Wednesday on the 17th ojo ketadini ogun osu kefa ta wayi bakan na ojo meji pere 2 days ni anfani yi yo fi waye
0: 0706047 8037
2: adupe lọlọrun ero ibani soro tawo eyan le fi bere tori bi oro oju ki se nta le ma fowo debe temu afi ki eleduwa ko ma so gbogbo wa na so okun aye ka si moju to ero ibani soro wo lo le ja sodo yin
0: ero ibani soro tan le pe wa si ni 0706047 8037
2: e ba n to pe
0: 0706047 8037
2: ile ise wo lo se agbekale anfani yin na
0: ile ise alausa ventures to kale si ilu kanu
2: labẹ dokita
0: dauda kwande
2: ojo ni ti sa o ko ti gan ti je
0: oruko temi ni dr maruf lati ile ise alausa ventures
2: agbapẹ ile ise alausa ventures pe kanu ni wa wa eyin so yoruba bo lo se je
0: beni sa yoruba le mi ti mo je asoju fun ile ise alausa ventures ni gbogbo ile yoruba ni mo ti je asoju fun
2: bawo yan ba pe ero oba ni soro eyin le gbe
0: beni sa mi ni ma
2: lati ki a mo bi won o si rin
0: beni
2: atokunrin atobirin atagba atomode ati gbogbo eni to ma jese pe oju yo lenu kawon na o wa lati wa sayewo lati wa gba to jo fe
0: beni sa
2: sugbon egberun meta pere na gba form
0: beni sa
2: eje yonda yin o la wa na ti gbon o eje agbera lati janfa ni oju won ni relede a o ani wa lokun aye

akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniru raisan aifojuri ati dakurekua lafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alafia gbogbo ebi. En ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun

0: gbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu amure swo iyara lo atura aba micho ni ase agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati erin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakana awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didududu tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakona awon igbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakona ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon igbogi wa dara pupo e ma re awon igbogi wa amobitas amo flush capsule atura herbal mixture ati amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakona e ma re peri G, Atura, ati Amores rani bubu antonta drinks patapata ati supermarkets nationwide. Fun ibere lori awon igbogi wa Amobitas, Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores, epe sori ero ibanisero 0708877855. Lekan si 0708877855. A oni fi aisan lugba o Amobitas. Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re.
1: Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu e moye ise lagwara Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belo mi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yen seni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja ton sha ton to nje ta ba je wele wele Sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolab Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe sha latun ta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolab Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura lara o
3: Se ngbadun adaba
4: mo ngbadun adaba
3: mo ngbadun adaba
4: mo ngbadun adaba
3: o ngbadun adaba
4: gbogbo wa na ngbadun adaba
5: Aje ki ama ti gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okiri oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
6: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDCare CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
5: gas
6: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
5: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra o
6: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
5: mo be bi npe se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se
6: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la ma gbe oja yi fun won ti won si ma fi ni anfani lati ma san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a ma san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa ni yen sa
5: eh ikini idi ti e fi se ba npe kawo yen kokoko san wule die de to di pe egbe oja fun
6: e se won lotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die die so eni ti o mu osu merin to san wo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
5: eleyi
6: yo le mo san wo lo to ti lotu en to si fe pe mo fe san wo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
5: e se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
6: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu ati ri orisisi pe ah moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin ehe gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara rara
5: nibo ni office yin office number ti an le pe yin si
7: e kan si wa ni Danco Plaza Adilosun beside Olo Motors opposite Maria Asumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
6: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogwa Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
8: number wa ti e le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
6: e seun olotu
5: oro le ti bo lati enu ogbeni Abdulhakim Okola jeje asoju CDK iwa na magore loni o le bade to ni dukia
9: ore wa ki lo de to roju koko bayi
10: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni nu gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
9: ara nta wo nu shop o bo nipa CDK ni
10: CDK kini nje be
9: CDK CDCARE application asire ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
10: iro ni o
9: toto han ni gbogbo awon nkan e lonu ile mi ori CDK ni mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi ni sanwo re tan
10: ah o si riru eyo ti fi pa won fun mi lati jo yi
9: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDK ni welemu ran to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e ko si website wa CDK

0: ja anfani egbogi mo kuro yi o ri pe lagun olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju siwa to ti gbianju sawo yen o ri pe lagbara olohun iwa lo dupe o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi esoju lasan o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be olohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to olohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ese babo oke ogun ni number 4 Dudu Yami Lane, opposite Oye Mekun, Grammar School, Nilu Akura, Ero Bani Soro Mire, Oh, 7-64-60-64-19, Oh, 7-64-60-64-19.
1: Esho, Baba, Mufe Beri, Beri kon lo woyin, Se unje ti anje lasi koyi, tabi uwa ala walo kwa kodju, to shakuba fun agwara wa, tori awon baba wa, wọn ma dagba wọn ma dogbo wọn si ma ta kebe kebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sa ke se awon kan ta nje lasiko yi ata awon kan ta mu ba won kan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse Be lomi wala losan wala loru ni be lomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo baraji lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma gbo pe gbogbo ara ni wohun be lomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo se se gbonse yan bayi ko le o bi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa Elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategboyi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta wu ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni Elomi ani eleyin lo tun yohun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 Dudu Yami Lane opposite Oye Mekun Grammar School ni ilu Akure baya wa fe bere one abo ni maraka to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi Oh, Samu, sixty-four, nineteen. Oh, Samu, sixty-four, nineteen. Hello, me ati ema sope. Omo ni ni baba ni nu ewe ati boma. Ah, me ko ibaya wo ti ibaya itoje ododo padeni. Ngba tu wana ibaya duso domi. Ko wa jafani ebogi mawa kuro. O ma ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi lo to ewe ategbo ona won ti jin ko si nto si mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti wa le ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun okunrin to wulo fun obirin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egungun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na je nitori amo fini kayin ni awa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wọ́n tọ́lọ́run bá ní kò gbìyànjú tó lè yọjú sí mi gbogbo ohun tó ti nẹ́gbàrá tó ti nẹ́gbàrá tó ti rò bí báyà ò lè kúrò nínú ìṣòro yìí fọkànbalẹ̀ lágbára ọlọ́run tí wọ́n náà bá wá ọ jẹ àǹfààní egbòogi mọ́wọ́ kúrò tó sì mọ̀ pé gbogbo ohun tó ń rò bí kò lè látúnṣe yẹn ó dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run máa bọ̀ wá nílé iṣẹ́ bàbá òkè ògùn nàmbà 4 Dudu Yami Lane opposite Oye Mekun Grammar School nilu Akure nbe lawa ani fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere

0: orí òní kú títí tí. Kápa ejò níbẹ̀. Ẹnu ká múná nìkan bẹ̀ ni. Ọ̀rọ̀ kan lẹ̀kan bá lé. Bọ́rọ̀ bá ti di àgàdàǹgbá tán. Àmọ́ kan jẹ́jẹ́ ni mo jókòó mi. Ọ̀rọ̀ òsì ní tóbi títí káfọ̀ bẹ̀ bù. Ẹnu láàfi sọ. Ìdí láàfi jókòó. Òṣùbà káre kàǹkà. Fún Abímbọ́lá Fàlàyà bọ́ọ̀lù. Ọmọ sàsẹ́rẹ́ olówó òkùtùpàtà. Ó yọ tilé ẹ̀ wá. CEO. Bímpa Cultural Heritage and Promotions. Ọkọ rẹ̀ Mílẹ́kún ní Texas. Iná mọ̀ pé ọ̀tún ọ̀tún lọ́jọ́ ń yọ. Ẹ̀mí wọ̀ ní Súnlé àná. Bọ́dún bá ti dun. Pèrègún amú àwọ̀ tuntun wọ̀lú. Lè ta mú wá lọ́sẹ̀ yìí. Tẹ́ dá sí. Gbogbo lọ́kọ lọ́kọ gbogbo fàyà fàyà. Ọmọ bíbí ẹ̀ sàrùn. O lè fóbìnrin tó ti bímọ. Ṣùgbọ́n ìbéèrè tá a fẹ́ bèrè ni pé gẹ́gẹ́ bí lọ́kọ láya. Ìyàwó tó fẹ́ sílé. Ó ti bímọ kan fún ẹnìkan. Ó wá pè ọ́ nídàájí. Kùtù fẹ̀lì lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìdájí. Torí pé àìsàn láríwo àríkúwò. Ó ní ọkọ̀ ohun àárọ̀ yẹn bá bọ́ mọ́ ohun. Ó di olóògbé. Ṣé ó bójúmu? Kíyàwó tó wà ní ọ̀dẹ ọkọ. Kó lọ ilé opó. Lọ́dọ̀ ẹni tó bímọ fún láàárọ̀. Ìkíninu. Ọmọ tó bí sílé ọkọ àárọ̀. Ó ń ṣe ìnáwó. Ẹnílé bábẹ́. Ṣé ó bójúmu kíyàwó kó fi ọ́ sílẹ̀ kó lọ ilé ọkọ àárọ̀ tàbí ilé bábọ́ ọmọ ẹ̀. Tí ó lọ alásùnmọ́jú. Ilé tẹ́ dá sínú. Ìbẹ̀rù ni ẹja dábàá àbá ìpààyàn. 08162519991. 08162519991. Hello.
1: Hello.
0: Hello, sir.
1: Ẹ káàsán.
0: King of Boys láti ìlú Ọ̀rẹ́. Bá ní nàá sí àmì ẹ̀ báà ló ṣe yé yín sí.
1: Aláàbùtárí. Ìgbọ́dẹ̀bí mẹ́jọ fún mi pé abomination ni.
0: Èèwọ̀ ni.
1: Èèwọ̀.
0: Pé kóbìnrin lọ sí opó.
1: Agbọ́lọ̀ ṣe.
0: Ṣé ẹni tọmọ ti pa wọ́n pọ̀ tó bá gbọ́ pó kú kó kàn dákẹ́ náà?
1: Akọ̀lẹ̀ tí wọ́n fíìmì ó padà sílẹ̀ kì í ní pé kó lọ fún bẹ̀ tó lọ́nà tí ó ṣe fẹ́.
0: Kó lọ kí wọn briefly.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ok. Yẹn tí bàbá ọkọ tó kú àbí bàbá ọmọ tó kú.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Eléwà tún ni pé kágbà pé kì í ṣe bàbá ọkọ ló kì í ṣe ọkọ ló kú. Bàbá ọkọ àárọ̀ ẹ̀ ló kú.
1: Ọkọ
0: àárọ̀.
1: Ó di dandan. Ẹlẹ́rọ ara ni gbogbo wa. Ó gbúdọ̀ débẹ̀ lọ sí Patáìs pẹ̀lú ọ.
0: Ok. Ok. Ìyẹn bàbá ọkọ ẹ̀ àárọ̀. Bọ́ọ̀yì
1: tó bá. Ó ní ọ̀fẹ́ kó lọ sí Patáìs torí ọmọ tó ti wà rí wọn.
0: Kì í ṣe ọkọ ló kú dé Sàmà Rando, ṣé ń gbọ́ mi?
1: Ọjà tó ọmọ bá ti wọ̀ kì í kú
0: ta. Ok. Ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ lọ sùn.
1: Ó
0: And to a jack a jaw be lay, a yinge o kiti pupa. O kwa ron beka do no boni ya was in la losun. A lobo.
1: No. Hello. 0816251991 0816251991 0816251991 Hello.
2: Hello.
0: Yes, sir. 0816251991 Hello.
3: Emmanuel.
0: Amio.
3: Ibati wala lagbo Olorun.
0: Mi ba mi.
3: Ibati ara na gbalo ko
0: ji. Ami.
3: Mi ga do ma te swaju.
0: Mi ba mi.
3: Mo gbe lokun la ti ta wo la be bi anu.
0: E se gan ni.
3: Wala gbara. E ke ge mi ti o. To ba je pe adugo ko se adugo ni. Emi le je pe ewu eni yen le ni ko lo be. Mo ba se bizu keji ni.
0: Kini di te fini gba ko lo
3: pe baba ko ni ki se ko go fire gangan
0: okay
3: to gbo yen lo ni gbo yen o tun le lo o ti le lo ni se yan kan ni yen
0: okay iyen be ka gba pe oko lo wa ku se le gba ko lo supo ko lo sile ko lo le opo lohun
3: gege bo je ila ti bere mo le gba ko lo tori ari kan lo ke se le njo meta ni odo wa bi bayi se pe niyan ti lo se jo fe jawe fun gan gbasi ni bo oni tori omo o wa duro gba ton wa pari kini yan ni ana so mo ri pe awon yan wa soro pe o je dodon so mo le je ki yan ko se le nti e ko se da pada kun
0: ko lo joko bi ojo meji ni be abi da ese
3: ege bi asa tiwa
0: bi asa tiwa
3: eh
0: we learn every day
3: ko wa le to pari wa ali ni ti ti ri kia kia ni
0: oda se goni. O da pe kan fi okan eyan kan bale ju keji lo olomo je ka raida. Hello.
4: Hello sir.
0: Yes sir.
4: Ekasan
0: o
4: Olayan ni doba
0: ni ba mi
4: se ri oro te nso yi olomo je ki aburuko sele si wa
0: ami
4: bawo ni yawo se ma wa nile oko ta wa ni oko wa ku oko aro e ku awa fokole a lo n lo sule opo ki lo ko e fe ma je nile ati omo to bi fun oko yen bawo na se fe gbe igbe aye ti won nigba to ba lo su opo iyen akoko ikeje pe boya ye omo se aseye iya wa gbera to ti fi oko le o wa lo n fe lo joko sile oko to fi sile ko ya ku pada sibe ni o
0: Oda, I say. Toba je to lo nje de. Olomo je rider. Bi yawo yen ba sick to wa wa hospital oko asa sort her out. Lo ba si je pe o to wujije ni. E ma gbagbe pe oko ti ku this time around. So kole sokale ni oju ori tabi inu posi ko lo nfe ba iyawo e to lo sile oko yen o fe ba ni ajosipo sugbon ele to buru die nbe oni pe boya inawo nsele ni agbole won e lasiko to je pe o tin flow gbogbo e se oju to ti mo ni nile so pe won o mo yan mo sele fun iyawo yin ni aye ko lo ba oko e nse inawo ngba ti baba oko aro ti boy odologbe tabi iya oko aro odologbe 08162519991 hello
5: Ekasan
0: o yes sir
5: Oruko de mi ati ni lati ilu kare.
0: Mo gbe sir.
5: To ba je mi ni sir.
0: Yes sir.
5: Ni yawo ti mo fe yen.
0: Mhm.
5: O de mo ri pe oko e. O tu kuro nile oko kan.
0: Mhm.
5: Ṣugbọn to ba je mi ni mo ni je ki yawo yen mo ni je ko lo.
0: Fun ewo nbe, fun nawo wo nbe.
5: Ha.
0: Fun inawo wo le ni je ko lo.
5: Eh. Ni ti ti mo le yan da e fun ni pe ti omo e ba se mariki mo le je ko lojo merin nbe won leyin ye
0: ko ye mi o
5: o ye ti
0: to me ba se gbe yawo le lojo merin
5: eh mo le fini le ko lojo merin nbe to ba lojo merin ko pada wa ba mi
0: okay
5: ye ti da to mo bo wa lo ko lojo meji mi be so me wa ye emi o le para won beta ko gugu ba ke ran ko ma ko gugu lo be
0: to ba reasonable na ko le lo si na wo ojo meje me so me wa
5: Yomi ma lo ji be lo ba.
0: Lati lo se kini?
5: Yomi a lo be. A fi se woro. Oko yen a tun ma wa na lati ta pada. A wa lu ojo bi meje bi meson be. A jo wa se wa bara won a soro. Eh yawo yen oje o ni wa se kuro nbe.
0: Oda, e se.
5: E bo se ri e la.
0: E se goni. Zero 8162519991. Hello.
6: Hello sir.
0: Hello sir.
6: Ekaso sir.
0: Ekaso.
6: Eza.
0: Esa.
6: Oluko mi Oladun lati Danre sir.
0: Mo gbo yin.
6: Oladun lati Danre.
0: Oladun yin.
6: Ben sir.
0: Mo gbo yin.
6: Eh. O ti mo ka yin ni pe nigba te so pe boya enikan o ti bimo si oko kan te sodo oko kan tele ri to wa so pe awon se kan le oko yen pe o fe lo sibe ba boya oko fe lo sopo nbe abi won chinawo ko make sense rara ti be boya se ba ti fe oko kan tele ri to ba ti ko nbe ko se to kan omo boya oko yen boya baba oko yen ku abi oko yen fun aye ku boya o fe lo sopo gan ku mo gan wa ko wa to loro oniyawo de boya omo to bi sibe tele boya omo yen fe sinawo ba fe sinawo o le lo bo kin je pe boya ko sun be maju ba tan ba ti se lati owo aro titi dosan titi dale o le pada wa sile fodo oko e ko wa le so boy bo se loju mi niyan sa
0: e se gan ni ke baba oko ku iya oko rorun ko ye ki yawo fi le oko to wa lodo e sile ṣugbọn pe omo en se nawo ko lo ko si pada. Hello.
7: Hello, sir.
0: Yes, sir.
7: This is Mr. Diodo from Makure.
0: Yes, sir.
7: Yes, sir. Mo fe align pelu nkan ti this last caller to drop calls in to so.
0: Okay.
7: Because it's nothing go make sense for somebody to tori pe o fi le o ti kuro nle oko kan ri. O ti fe oko yen. O ti fe ri o ti bimo fun. O de ti kuro nbe won ti en kaluku ti pin yan. So wa tori pe baba oko ku. Abi oko yen ku o wa gbe bag e o wa so pe on lo ko se se in fact enikan so pe asa yoruba ko sa yoruba kan to so be ile eni yen ni pe aya ti jo ngba mi ti oko yo nikan to oko enikan ba ku fa ni pe aburo ko lo sun lopo aya ti jo niyan aye si ma ko le sele mo to dia fo te yen kan ba ti ku nle oko kan sa to ti fi be le no matter what happen fin le oko yen ko si kan to wa lo be mo omo yen nikan lo ni sibe eni ti to ba de sele omo yen ni to ba ti dagba omo yen le lo to mo yen ba si kiri a wa eyan to le momo
0: ese goni. Hello.
8: Hello baba mi.
0: Yes sir.
8: Baba Kasson. Ah oro la le mu wa lo san yo
0: ese goni
8: oruko semi ni abusu baba latori tobele state ni akari 2.
0: Yes sir.
8: Gege bi awon eyan se nso latekan yen e ma wo obirin to so lekan yen o ni eto lati le je ki obirin to je pe o ti ku ori oko tele yen lati le jo pe ko lo ile oko to ti kokko fe laaro o wo te lo ton baba mo fe so orugbogbo awon eyan mi ton da si lataaro le ka mo pe bi oro won na se ri na ni o to ba ni pe omo to kokko bi si bi be yen se bi eni to pada fe yen na o mo ko ti bi omo kan si bi be dogbo yin to ba se kon ni dile yen ti yawo yen ba so pe o so fun oko to se fe pe o fe lo sile baba mo pe won se kan bi be o ye ko le gba fun to ba ri pe ija waye ngba baba won ni owo ti omo ba ti wa for life ni o baba mi to ba fe se wedding to ba fe se omo e gan si le pada pari ija yen fun baba baba egun ati ye bo te je po fe omo sibo mi to nfun ni di to ba ni pe ru oko yen ku ni baba mi se gbo oro mi sa. Hello
0: mo ngba yin come on gobo
8: to ba ni pe oko yen ku ni to lo se opo bi be yen ko ni mini fun omo ni as mi to ba ni pe ru omo yen pe baba oko aro yen ko ni dukia to po ti won wa fun omo en ko
0: last caller 08162519991. Hello.
9: Hello sir.
0: Yes mommy.
9: Eka san sir.
0: Inu mi dun ko be ni last caller.
9: Yes sir.
0: Yes ma e dasi ma.
9: Ni le Yoruba. To ba je Yoruba gidi ni. Nigba ti iyawo ti kuro ni ile oko lo to lo bi mo fokorun
0: ni. Beni.
9: O de lo fe oko miran. Oko miran to fe. O ma po ti bi ma sibe yen.
0: Beni.
9: O se se ki oko aro ko san owo ori e. Igba ton fira sile, oko aro yen le gbowo ori e pada.
0: Okay.
9: Bi o de gbowo ori e pada, oko ikeji sa ma mo. Oko ikeji to ba mo pe o fe se, o gbudo san owo ori e.
0: Okay.
9: To ba san owo ori e,
0: ti
9: oko akoko yen ba ku, iyawo le to lati lo sopo e.
0: Se gan ni.
9: Se ri nkan ti opolopo fi sopo laye si ni ogun.
0: Ogun.
9: Ogun la wo bi ni yen se ma je kiri.
0: Ko jogun na bi meta.
9: Ah, lọna meji meta ko leto to ba kuro ni ile oko to bi mo sibe to de loko miran omo to bi sibe yen to ba fe se nkan oko yen le da laye ko lo sugbon o gbudo sun sibe to ba tun sibe ti ijaba wa pari nkan ko leto ko se gbo le
0: ti eni to te pe ke to pe ni pe omo egan le pari ija laarin won
9: a
0: je pe eni to oko le keji to sese fe ti edo foni yen
9: o di ofo ni yen oju kokoro lo nsa awon obinrin be ko da ni le Yoruba ideti ni ideti
0: ideti ni
9: ideti ni oro ni yes sir
0: la ko te yin ara omo to bi sibe gan le je ore oko elekiji gan awon ti jo ma plan gan mo ya ti se se ge nawo ni ju gbogbo e lo eni to ba di se pataki to ba je looto yawo titi di ojo mejo ta fi pade 0833842322 olowo kere Joseph lo ko temi ki ajinda ko ma je ki ara gbogbo ko ma le

eto aku dede wo yi o ni agbara olohun oba akoko yi yo mo san wa yo mo san wa eto yin eto wa nlogori afefe eto eko di rorun education made easy lati ile eko educonsult privacy educonsult school of preliminary studies te ba tin gbo ohun yi e mo pe en ta fe so o na lo da lori eko awon omo papa awon omo to ti kawe mewa ti an fe wole eko university e ri bayi bi awon odo awon omo wa won ti se idanwo UTME nijo ni ti an fe wole eko university ti an fe wo 100 level e wa ri 1.6 million ni e pe won million kan o le 600,000 o ni won pe won ti won jijadu lati raaye wole eko university si 100 level aye melo lo wa wa nle ti o fe wole si o wa re o he ifidire mi o wa po ninu idanwo ohun to je pe awon to pass daada won o to nkan nitori orisirisi idi itile eko educonsult ti o ti se awon iwadi kan le lori itekute phone agbajumo eko to iberu ati bi oju ojo se ri pelu akoko ti o se danwo eri nigba toro ba wa ri bayi to mo fi mo dagba kale ti won fi mo kegbe kegbe kogba mo darapo ma awon egbe ti o da kaakiri eya titiji awo ona bayo ona ni advanced level a level to mo se laarin osu meje si mewa pere ti o wa lowo 200 level be ni ojo ori oni se pelu advanced level pe omo kan ti wo 16 years won le lo wole fun advanced level bayi ba wa ri kan na ti idanwo kan tin ja mole die meji e meta manu le o na le lo bere omo ti o ba ri anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level awon to raye wole hun nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ohun o ti pari pelu a level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ile ko university e ri pe ogbon o wa ninu ti a so fura wa ni akoko yi e dakun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayeraye ni o ko mo mo dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaakiri omo ba je omo odun 15 gan bayi se ni o le se idawo UTME to ba lo bere a level advanced level nigba ti o ba fi di wo yi odun ti nbo won ti yege ni won ba lo wole si 200 level iyen ni pase direct entry odo ajo jambu ona won ti gba DE form ye direct entry form ti won wa lo wole si 200 level nile eko university to ba wu won fun course ti an ba fe se a je pe ohun atawon ti an wole nisin won lo pade ni 200 level nile eko university be ni e ja tun wa jo kiesi leyi o awon omo ti an pass UTME gan won to le raye wo 100 level yo mo tu ipari odun si odun ti nbo lawon ile eko mi ti a ba wa ri ile ti o pass re a je pe o tun di odun ti nbo to totun le lanfani ati se danwo UTME mi kun o tun wa raye wo 100 level a je pe yo di odun ti nbo leyin ile ti nbo ah ojo si nlo ododo eyan anfani ti wa o nile eko educonsult bayi awon eyan ti lo ngba form fun o lo se advanced level a level ni educonsult life ti ojo ori omo se ko wa sibi ti omo o ti le wa aye legbe wa nile eko educonsult te ba wa sumo to mo ba fe mo wa njojumo aye re na wa sibi ti le eko wa en so fun alaipe yi kuda phone number te le pe si en so fun alaipe yi ile eko educonsult to mo ba ti lo be ti won se advanced level bayi laarin osu meje si mewa pere ni won se 200 level ni won lo wole si onile eko university e wa ri o ti le ni 20 odun daada ti awon akeko ti n lo si ile eko educonsult dan lo se a level ti won se wole eko university opolopo omo lo ti lami laka kuda awon to ti gba oye muye won wa nbe awon to ti lo si oke oko ti en lo keko leyin ti e pari a level advanced level tan ni educonsult won po repete a lo ti le daada ni 24,000 omo 24,000 students to ti gba educonsult koja nipa a level tan so ina ni ti en se raye wo awon ile eko giga ni Nigeria ati loke okun e wo ki wa se pe nbo mo ba se advanced level tan ni ile eko educonsult ni won wa juwo se pe o dabo rara o won ba omode gbere gbere ibi ti

0: Ashi Annex to wa ni LORM Court, Ashibodija Junction, Bashoro Ibadan. Abikini kati gbo komo gba 300 ninu UTME tabi 90 ninu Post UTME. Kati wa wole eko giga o si dogun ona Abayore o. Wa gba form o Cambridge, IGMB tabi JUPEP to fi mo NAPTEP and be prepared for the examinations between 7 and 10 months at EduConsult. EduConsult also provides opportunity for candidates on ICT program for examinations like TOEFL, SAT, O level, GCE, UTME, Post UTME and others. Aye legbe na si wa pelu fun alaye e pe 0813-543-0382. EduConsult, together with SOA with pride.
1: Eh ri bayi bi awon odo awon omo wa won ti se idanwo UTME nijo ni ti an fe wole eko university ti an fe wo 100 level e wa ri 1.6 million ye pe won million kan o le 600 and kene ka 1000 o ni won pe won ti won jijadu lati ra yi wole eko university ti 100 level aye melo lo wa wa nle ti an fe wole si o wa re o he ifidire mi o wa po ninu idanwo o to je pe awon to pass dada won o to nkan nitori orisirisi idi itile eko EduConsult ti ti se awon iwadi kan le lori itekute fonu aigbajumo eko to iberu ati bi oju ojo se ri pelu akoko ti o se danwo eri nigba toro ba wa ri bayi to mo fi mo dagba kale ti won o fi mo kegbe kegbe kogba kogba mo dara ko ma awon egbe ti o da kaakiri eya titi ji awa ona abayo. Ona Abayo ona ni advanced level A level to mo se laarin osu meje si mewa pere ti o wa lowo 200 level be ni ojo ori oni se pelu advanced level pe omo kan ti wo 16 years won le lo wole fun advanced level bayi ba wa ri kan na ti idanwo kan tin ja mole die meji e meta manu le ona le lo bere omo ti o ba ri anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level awon to raye wole hun nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ohun o ti pari pelu A level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ni Eko University e ri pe ogbon o wa ninu ti a so fun ra wa ni akoko yi e dakun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayiraye ni o ko mo mo dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaakiri omo ba je omo odun 15 gan bayi se ni o le se idawo UTME to ba lo bere A level advanced level nigba ti o ba fi di wo yi odun ti nbo won ti yege won ba lo wole si 200 level iyen ni pase direct entry odo ajo jambu ona won ti gba DE form yen direct entry form ti won wa lo wole si 200 level nile Eko University to ba wu won fun course ti an ba fe se a je pe ohun atawon ti an wole ni isin won lo pade ni 200 level nile Eko University be ni eja tun wa jo kiesi leyi o awon omo ti an pass UTME gan kun to le raye wo 100 level yo mo tu ipari odun si odun ti nbo lawon ile Eko mi ti a ba wa ri eleyi ti o pass re a je pe o tun di odun ti nbo ko to tun le lanfani ati se danwo UTME mi kun o tun wa raye wo 100 level a je pe yo di odun ti nbo leyin eleyi ti nbo ah ojo si nlo odo deyan anfani ti wa o nile Eko EduConsult bayi awon eyan ti lo ngba form ti won lo se advanced level A level ni EduConsult life ti ojo ori omo se ko wa sibi ti omo o ti le wa aye legbe wa nile Eko EduConsult te ba wa sumo to mo ba fe mo wa njojumo aye re na wa sibi ti ile Eko wa en so fun alaipe yi koda phone number te le pe si en so fun alaipe yi ile Eko EduConsult to mo ba ti lo be ti won se advanced level bayi laarin osu meje si mewa pere ni won se 200 level ni won lo wole si onile Eko University e wa ri o ti le ni ogun odun daada ti awon akeko ti nlo si ile Eko EduConsult dan lo se A level ti won si wole Eko University opolopo omo lo ti lami laka koda awon to ti gba oye muye won wa nbe awon to ti lo soke oko ti e lo keko leyin ti e pari A level advanced level tan ni EduConsult won po repete alo ti le daada ni egberun 24,000 omo 24,000 students to ti gba EduConsult koja nipa A level tan so ina ni ti se raye wo awon ile eko giga ni Nigeria ati loke okun e wo ki wa se pe nbo mo ba se advanced level tan ni ile Eko EduConsult ni won wa ju wo se pe o dabo rara o won ba omode gbere gbere ibi ti o ti ni admission si ile Eko University to ba fe fun course to ba fe se be ni awon to ti gba be koja o ni ke mo bi koda gege bi onise iroyin awa na ti ni awon omo se gba be koja o to lo ba to si gba fun ile Eko ti o fe ni an lo course wu won lokan o ni won lo se ikida pe kosia ye gbe fe ni eko edu consult discipline to gbangban o wa nbe itekute phone ewo ni nile eko edu consult koda ayere oto aye ise oto ni tomo ba ti wo be laarin ose bi meji meta pere e ti mo ri ayipada pe won gbajumo eko won daada discipline to kawo omo o wa nbe atilegbe atile eko e wa ri ni ona mejeji o ni abu to peye wa o awon oluso alabo won du wa mu wa mu ni labi awon akosemose alamojutu awon mo ina oba to du ore o wa ni hostel won hostel okunrin loto obirin loto mall wa tati le sare ra awon kan ti ba nilo be ni iruja ere idaraya o wa nbe omo fe sirun loso gbogbo e lo wa ni ayika ilegbe e wa ri ni ayika ile eko wa yi o ero cctv camera wa o to mojutu gbogbo eko ti omo nko lore kore la woman si test koda won ko project bi gba ti wole eko university na ni e wa ri awon oluko tin ko mo nile eko university oni won ko mo nile eko edu consult ti ba tu ko mo tan omo ko ko tun bo ta yo ko awon elegbe etuku ko fu pe se ko ti ye won abajo awa la won mo yan tin le eko edu consult be ni o excellence oni what word won nile eko edu consult eni ko ti mo tarapo pe nbo ni an wa kini phone number ta gbe si oluli eko edu consult lo wa ni communication house fast fast junction legbe gbagi tutun old ife road nibadan communication house fast fast junction legbe gbagi tutun old ife road nibadan bakana won ni eka kan mi nibadan ni honorable justice l o arimokot ogangan bi ti awon agbofinro ti mo dari moto tele yen ashi junction nibasorun nibadan won ni awon eka kaakiri ipinle eko lagos state ipinle ondo won wa lakure ati ondo town koda ni ipinle ogun won wa ni ijebode en fun wa ni gbogbo adresi ka to pari eto yi phone number te le ma pe mo si oni 08135430382 08135430382
0: baba tele ni to mona woku woku ni ajo aye ni ro ni lorun Edu Consult, Eko Advanced Level, Cambridge, Jupe Bati IJMB, Tofi Mon Napte, Otiwaron Ba, Tori Pepe Luis.

0: wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé ní kẹ̀tíkẹ̀tí sínú orílẹ̀-èdè Cuba. Wọ́n dáṣẹ́ sílẹ̀ níbẹ̀ lọ yanturu láti bẹ̀ wá ń kọ́. Orílẹ̀-èdè America ń kó ṣúgà, kọfí, tobacco lóríṣiríṣi àti àwọn eré oko tó wúlò dáadáa fún wọn. Wọ́n ń kó láti orílẹ̀-èdè Cuba wọnú orílẹ̀-èdè America lọ. Wọ́n jọjọ́ ń dòwó papọ̀ lọ́gán tó orílẹ̀-èdè Cuba gba òmìnira. Nínú ìbáṣepọ̀ wọn yìí, orílẹ̀-èdè America ló ṣe bí ẹni ń jèrè jùlọ. Inú ọ̀pọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè Cuba, inú wọn kò dùn sí ìbáṣepọ̀ wọn pẹ̀lú orílẹ̀-èdè America yìí. Nítorí bí ìgbà t'Amẹ́ríkà ṣe ń jẹ gàba lé wọn lórí ni. Nígbà tí ò wá fi dé ọdún 1959, ìlú mà ṣe bẹ́ẹ̀ ó yí o. Orin sì change pátápátá nínú ìbáṣepọ̀ America àti orílẹ̀-èdè Cuba. Àwọn ará orílẹ̀-èdè Cuba ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n lé ìjọba tóun àti orílẹ̀-èdè America jọjọ́ ń fìdí gbòdì. Wọ́n lé wọn kúrò lórí àlééfà pátápátá. Cuba Revolution ṣe bẹ́ẹ̀, ó ṣẹlẹ̀ lọ́dún 1959. Ó sì já sí àgbékalẹ̀ ìjọba tuntun. Arákùnrin Fidel Castro tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó ṣíwájú àwọn tó gbàjọba yìí, òun náà ni wọ́n fi ṣe ààrẹ o. Láti ibẹ̀, arákùnrin yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní yíwọ́ lu orílẹ̀-èdè America. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní yọwọ́ orílẹ̀-èdè America kúrò pátápátá nínú ìṣèjọba orílẹ̀-èdè Cuba. Castro sọ àwọn ilé-iṣẹ́ apọn epo tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè America. Ó sọ wọ́n di ti orílẹ̀-èdè Cuba pátápátá. Àwọn ilé-iṣẹ́ apọn epo bíi Texaco, Standard Oil àti àwọn míì bẹ́ẹ̀. Bákan náà tún ń kọ́. Ó yí àwọn ilé-ìfowópamọ́ tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè America. Àwọn ilé-iṣẹ́ elétò ìrìnà tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè America. Kódà, àwọn ilé-iṣẹ́ orílẹ̀-èdè America tó ń ṣe èlò táwọn àgbẹ̀ ń lò. Ó yí gbogbo ẹ̀ padà. Ó sọ ọ́ di ti orílẹ̀-èdè Cuba. Ó nationalize gbogbo wọn pátápátá. Láti ibẹ̀, arákùnrin yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní rí pípọ́n ojú orílẹ̀-èdè America. Orílẹ̀-èdè America kò kàn ní fọwọ́ lẹ́rán kí arákùnrin Fidel Castro máa jẹ ojú wọn mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Láti ibẹ̀, orílẹ̀-èdè America bẹ̀rẹ̀ ìgbógun ti òwò tí a mọ̀ sí economic sanctions sórí orílẹ̀-èdè Cuba. Orílẹ̀-èdè America làwọn kò ní rà tàbí ta ọjà kankan fún orílẹ̀-èdè Cuba mọ́. Ọ̀pọ̀ eré oko Cuba sì rèé, orílẹ̀-èdè America ni wọ́n ń tà á sí. Lẹ́yìn èyí ńkọ́, orílẹ̀-èdè America gbé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Cuba dìde láti lọ dojú ìjọba arákùnrin Fidel Castro bolẹ̀. America kó ọ̀pọ̀ ìbọn àti ohun ìjagun fáwọn wọ̀nyí. Àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ CIA ti orílẹ̀-èdè America. Àwọn eléyìí ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n kanlẹ̀ kó àwọn èèyàn wọ̀nyí jọ tí wọ́n jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Cuba ni. Wọ́n sì kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ bí wọn yóò ṣe kó ogun ti ìjọba wọn tí wọn yóò fi gba ìjọba níbi àkọlù. Eléyìí tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Bay of Pig lọ́dún 1961. Àṣẹ, ààrẹ Fidel Castro ti orílẹ̀-èdè Cuba náà, arákùnrin yìí ti rí ènìyàn ta ló lobó. Orí omi lórílẹ̀-èdè America kó àwọn tó fẹ́ wá ṣe àkọlù sínú orílẹ̀-èdè Cuba gbà wọlé. Àṣẹ, Fidel Castro náà ti kó àwọn ọmọ ológun rẹ̀ dẹ́múdẹ́mú. Ó ti kó wọn sí etí omi lágbègbè kan tí a mọ̀ sí Southwestern Cove. Ó ti kó wọn síbẹ̀ ní kẹ̀tíkẹ̀tí. Ṣíkúnṣíkún báyìí l'ààrẹ Fidel Castro mú àwọn tó fẹ́ wá gba ìjọba yìí balẹ̀. Kíá làwọn yòókù tètè káwọ́ sókè. Láàrin ọjọ́ mẹ́ta péré, ọwọ́ ti ba gbogbo wọn. Ìdójútì ńláńlá ó ń gangan leléyìí jẹ́ fún orílẹ̀-èdè America. Àmọ́ wọn kò ṣetán láti dẹ̀yìn. Èrè tí wọ́n lè jẹ́ ti ṣe bẹ́ẹ̀, ó ti pọ̀ jù lórílẹ̀-èdè Cuba lásìkò náà ju kí wọ́n kàn lọ fọwọ́ lẹ́rán, kí wọ́n lọ máa gbà fọlọ́run ọba. Láti ibẹ̀ tún ń kọ́, orílẹ̀-èdè America bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti pa ààrẹ Fidel Castro ti orílẹ̀-èdè Cuba àti láti dojú ìjọba rẹ̀ bolẹ̀. Operation Mangoose ni wọ́n tún pe ìgbésẹ̀ wọn yìí. Ó kéré tán, America lépa ẹ̀mí Fidel Castro ní ìgbà mẹ́jọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Wọ́n fi májèlé sí sìgá fún láti mu. Wọ́n fi atẹ́gùn májèlé sí inú aṣọ tí arákùnrin yìí wọ̀. Kódà, wọ́n fi obìnrin lépa ẹ̀mí rẹ̀. amọ pabọ ni gbogbo eleyi ja si o gbogbo are to tin je lorilede america lati igba na gbogbo won pata lo ngbogun owo ti orilede cuba aya fi are barack obama nikan arakunrin yi se be o nawo ife si orilede cuba lodun 2016 koda o lo se abewo orilede won yato si wipe orilede america ko ba cuba dowopo mo won tun fi ofin de awon orilede miran lati ma ba cuba dowopo orilede to ba se eleyi yo fi mo kata ofin orilede america nigba ti igbogun ti yi ti fe yo ile aye lemi orilede cuba o je alamuleti orilede america nani cuba ba ma se be lo ba yi julo sapo odo orilede soviet union lodo awon russia lohun won yi julo sibe fun iranlowo lodo 1962 lawon asiko yi nko ijo orogun to gbona janjanjan eleyi nlo lowo laarin orilede america ati soviet union cold war ni won pe eleyi lati be soviet union bere sini ran orilede cuba lowo won ba won dowo po won si nko nkan jagun fun won gbogbo on torilede america fi n dun won gege bi alamuleti gbogbo e gangan ni russia n se fun won lasiko na o ase idorepo soviet union ati cuba aso ni ti soviet union na wa soviet union bere sini ko awon ado loro yagbo yaju ti a mo si nuclear weapon won bere sini ko won lo rerere sinu orilede cuba nise ni soviet union to awon ado loro yi lesese lo nitori aiba mo ijale besile laarin awon ati orilede america sese ni nilo ka won ma ju bombu lati ona jijin sori orilede america eyin okule america ninu orilede cuba ibe gan ni won yo ti ma tafado loro wonu orilede america lo lojo kerinla osu kewa odun 1962 oko furufu orilede america kan eleyi se be o fo gbanu ofurufu orilede cuba lati wa se ami nise ni oko yi ma se be o to kefe awon adoloro yi lo ninu orilede cuba ori ibi ti won to won si ni ketiketi ariwo to lagbara lorilede america fi bo enu won ni cuba ti fe se be o ti fe gba bode fa won won lawon ko le fowo leran lai lai kota awon lo ko ado loro ni ketiketi si eyin kule awon be orilede america na ti koko lo ko nuclear missile ti re o ti lo ko won sawon orilede bi italy united kingdom koda to fi mo orilede turkey gbogbo awon orilede yi lo wa ni ha euro eyin kule orilede soviet union lawon na si wa lawon asiko yi soviet union ni on ta america ko seyin kule awon o lo ngan lawon na ko seyin kule won o lati be wala olojo meta la to gbona janjanjan eleyi be sile laarin awon orilede to lagbara meji ju lagbaye die bayi loku nise l'america ati soviet union ko ba ma rojo ado loro yagbo yaju ti a mo si nuclear weapon lera won lori opelope ajo isokan agbaye ti a mo si united nation awon lo se be to da soro yi soviet union gba lati ko gbogbo awon ado loro re kuro lorilede cuba ni paro fun ileri wipe america yo fi orilede cuba lorun sile lasiko yi ati wipe america na gbudo lo ko gbogbo awon ado loro ti re kuro ni ha euro awon to sumo orilede soviet union peki peki ama sibe sibe na orilede america ko jawo lorun orilede cuba o won fe fun won pagidi gan ni nipa ora aje debi ti awon ara ilu yo fi koju si ijoba won ta america yo si le fi eni ti won ba fe share orilede cuba igbogun ti ta so yi eleyi ko dawo duro lati orilede america si cuba rara lati opolopo odun debi to ti je wipe china ati russia ati awon kokan lagbaye awon eleyi gan lo nse be to le run orilede cuba lowo nipa oro aje ati nkan ijagun kato ma tesiwaju lori eto eje kasari doke lorun
1: Princess Paint yi de eyin oda olomi soro e wa bigba
2: se won na ti gbon pa eni
1: be ni ore mi Princess Paint oda ti gbogbo kunle kunle yan layo tori pe o n gbe se won yo re awon contractors dibo fun lara ile lara ile lara igi lara irin ati ceiling irin lo nda bi ecologia
2: emi na so be oda ni o royin ara re ariwo ko loja tobo ba sin le ijoye le ba dun mo wuru mo Princess Paint de ijoye ma se bi oba laarin awon oda tori okin lo ba eye
1: products won po acrylic emotion
3: what's a tea
1: matte emotion
3: cellulose
1: bright aluminium
3: at awon toku
1: e ma fowu awon ra oda olomi so ori aruwo tan pa Princess Paint lo
3: e le rira
1: be ba se fe si
3: mo fikun le mo ri se
1: ni mo se n paruwo tatatan
3: mi o ni royin oda ti won lo
1: to je
3: won ni won ni na n paruwo e faralu
2: je omo depo ati number won
1: number 13 bi Ondo Road beside energy filling station
3: Akure
1: number 47 Iromo Street Otezako filling station
3: oja oba Akure
1: opposite government filling junction
3: Okiti Pupa Road
1: Ore
4: number 57 66 Ajilosu Street, Ikere Road, Ado Ekiti.
1: Telephone 003-343-0031.
5: Ile ise pataki kan to ma n ba ni seto eye ikeyin fe ni to rele ni lati se funeral home ilu ma n keyin tomo tebi tara olugbe
6: o ni ke ma pe won fun gbogbo services to jo mo ti funeral
5: tori eni to soju oda bi en to se yin
6: sise eye ikeyin to gba yin fe ni to rele a ma mu nkan rere
5: ati nkan pataki ba won mo le bi e
6: tori ni e ko la lati se for bachot casket
5: ni to vlewa to ti wa nle
6: pe yin ta fe ki won fi construct ara te ba fe
5: warning device won fi gbe ni rere wole ike
6: undertaker si je awon onijo olorin oni fo to bua
5: mo si sha blast lati ba yin gbe yan lo lewo so without any delay
6: bi eni to ti sun lo si bi ipamo
5: mo si se bi ipamo fun olugbe eleyi to wa magnificent and secure
6: come to Saint David Mortuary
5: Longowo Expressway
6: agbogbo area Akure
5: lati se funeral home
6: ti e ka won wa ni ipesa na lo tu wa kale si Saint David Mortuary
5: yo
6: call 081-321-28864 or 081-489-516-33
5: gbogbo eni to fe gbe yin te se fe ni are
6: e ma bo ni lati se funeral home
0: nigba ti yo wa fi di bere nu odun ta wa yi are Donald Trump ti orilede America arakunrin yi ma tun tin se ton o lati mu oro orilede Cuba gbo o n se ton lati ko awon omo ogun lo sibe ki won si lo paro ijoba won loṣu kini inu odun ta wa yi are Donald Trump fi awon omo ologun sowo ki won lo gbe are Nicolas Maduro ti orilede Venezuela wa America se aseyori yi looto ibasepo to si se be to danmoran eleyi ti wa lati ojo pipo wa laarin orilede Cuba ati Venezuela Cuba n fi awon ojimi dokita ti ori won pe gidigidi ati awon ojogbo miran won fi won sowo lati lo ma ran won lowo lori de Venezuela orilede Venezuela na nko awon na nko epo robi ni keti keti fun orilede Cuba lati lo ma gbe oro aje won duro nigba to je wi pe agbegbe kan lawon mejeji jojo wa koda opo omo ologun orilede Cuba gan lo wa ni orilede Venezuela to lo nsise eda abobo nibe opo won no si se be to dologbe nigba ti orilede America se akolu losu kini odun ta wa yi ti won lo gbe are Nicolas Maduro lo ganjo oro lati gba ta America ti gbe are Venezuela awon lo n pase ibi te po orilede Venezuela gbodo lo fun idi eyi orilede America begidi gbogbo epo ti orilede Venezuela n se be ti won fi ran orilede Cuba lowo lati le ma mu oro aje won duro leyin eyi are Trump to hale mo orilede Mexico to na n ta epo fun orilede Cuba ki won dawo duro ki won ma ta epo fun won mo rara bi be ko orilede Mexico yo ri pepon oju ohun kia lorilede Mexico na dawo duro lowo lowo bayi America ti gbe gidina gbogbo ibi te po le gba wole si orilede Cuba oil blockade ni won pe eleyi ni won ba ida 40 ninu 100 torilede Cuba le n pese fun ra won lojojumo eleyi gan nikan ni won ri lo ninu orilede won o gbogbo awon ojuto ipese na mona mona ko re polo mo ile iwosan ati ojuto ipese omi to mo gara awon eleyi na ko ri na lo latari epo ti ko wole bo se ye nise ni gbogbo olu ma n dudu biribiri nigba to ba do wa ale nigba ti ko si epo lati le pese na mona mona igbe aye tin se be o tin nira fun awon eyan bi million mewa to n gbe lorilede Cuba ije kini nkan ti are Donald Trump fe gba gan lowo orilede Cuba akoko ni wipe o fe je gaba lori gbogbo orilede ti won jojo wa ni western hemisphere o fe ki russia tabi china ni nkan kan se papo pelu gbogbo awon orilede on lo fe ma pase ohun ti won gbodo se ati ohun ti won ko gbodo se fun idi eyi o fe yan lori ti yo ma se ti orilede america fun orilede Cuba ikeji ni wipe opo are orilede america to ti re koja lo opo won lo ti gbianju lati kapa orilede Cuba ki won le teriba fun america sugbon ti won se be ti won kuna Are Donald Trump fe fi yan gan wipe ohun tawon ara isaju ti se laseti lati nkan ogoji odun o le seyin ohun gangan lo nse be ton ti se aseyori re yi awon lati leyin die si wa fun are Donald Trump ni bi igbese re yi okan lara awon bi minister to n ba are Donald Trump sise lowo lowo secretary of state ti oruko re nje Marco Rubio orilede Cuba lawon baba ti e na ti wa si orilede America o si wa lara awon to lenu ju ninu ijoba are Donald Trump ti orilede America lowo lowo arakunrin yi na nfe ki ijoba bo kuro lowo are to wa nibe lowo lowo o bo so wo eni ti yo ma gboro orilede America lenu Are Trump si n se be on hale mo orilede Cuba wipe ohun yi o se akolu si won ijoba orilede Cuba ti n be ko jowo ko fi awon lorun sile wahala orilede Iran to se bi eni di Trump lowo o ni ko je ko ti ri ti orilede Cuba ro Cuba na ni opo omo ogun ati awon ohun ijagun ti won ti ra lowo orilede Russia ati China amo awon eleyi ko to rara lati lo koju orilede America ninu awon eto wa ta ti se koja seyin lori eto aware otun ati so nipa oko ijo ofurufu orilede America kan helicopter tagbara ti re se be to buhaya gidigidi to si lagbara ju kaka kiri agbaye the most formidable and advanced attack helicopter in the world AA-64 Apache ongangan loruko oko ija yi oko ijo orilede America yi na wa lare yi ti won lo fi jagun orilede Iran amo lose to koja yi orilede Iran ja okan lara helicopter Apache to je ti orilede America bo nkan ti yo fe yani lenu pupo lati gbagbo leleyi irinse ati imo ero ti se be o ti piti muju sara oko ijo furufu ti a mo si AH-64 Apache helicopter bawo ni orilede Iran se se gan ti won fi le ja oko yi bo se orilede Iran mo ja oko yi bo ni abi awon gan se ise awon pilot meji to wa ninu helicopter Apache orilede America yi se owo orilede Iran te won ni tabi won mori bo gbogbo e gbogbo e iyoku yo ma tu di ojo mejo nu lori eto aware otun
7: Welcome to the magnificent Evergreen Stationery Warehouse, Akure, where you get the best prices in town. Your one-stop shop for everything office, schools, and study. Ni agbayanu leta janla Evergreen, la walara tonta tawele ye yogbokale, for quality stationery materials, be pen, pencils, erasers, sharpeners, highlighters, markers, whiteboard, correction pens, rulers, tapes, staplers, punchers, paper clips, artistic note. That's not all. We sell notebooks, jotters, exercise books, file jackets, document wallet, filing cabinets, and envelopes, kotosibe, diaries in bed, paper rims, A4, A5, tabi A3, drawing books, graphs, drawing board, geometric sets, calculators, office, at school registers, stamp pads, laminating and duplicating materials, citidori computer accessories, direct from factories, lawo jawa se chip be, okosi mbenkale, lati bayin kawen rute bara, bagede jutaye 144, Obadeshida Road, opposite Stadium Junction, Akure, latagbangba lebi oshusi fanfa ninyi, telephone 0816-531-6655, tabi 0803-855-4422 Evergreen Stationery Warehouse. Quality, variety, and affordability.
0: Seun tẹtu si wa fun tojo ti to ni to ba tu di awon asiko miran e o tun ma ba wa pade pelu akotun oro lori eto aware otun Adewale Abdulrahman Adewale Onimo Ero iyen gangan loruko temi je ele ma pe mi so re ro bara eni soro temi 08064407517 08064407517 atun kiyin ku dede wo yi ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma 36 kan ni alalubarika yi etu ka bo sagbala ile ise Maxonic Inverter and Solar Company ti won wa ni block D Ondo State Industrial Park ni Oyaro Gbolem ni Akure oga agba lati ile ise Maxonic onimo ero Dauda Tijani Ahmed won tun ti wa ni ile agodo pelu wa
8: akiyin gbogbo olugbo wa
0: oga agba lati ile ise Maxonic okan lara ohun elo ile to me eyan le mo lo ni gbogbo igba oni ero ti a fin fa omi ile ta n pe ni pumping machine opolopo igba lati ri ti won se inverter fun wa pe inverter yi o le fi lo pumping machine ta ba ti tan bayi pom lagbo overload inverter o mo na lo loju ese ni kini nkan te n se ile ise yin sa won inverter wa ile ise yin to je pe won le gbe pumping machine te eyan won le pon omi lasiko to ba wu ti ko ni sewu to san to ru a le fa omi lati inu le
8: ni ile ise Maxonic ani inverter to je wipe a ma fi pump omi to je pe ta ba ti connect e inverter ile ta ma fi pump omi a ma fi lo AC agbe air condition to wa nu ile agbe iron ti e nlo nu ile e le lo pelu microwaves gbogbo nkan to wa ninu ile patapata ni e le lo pelu e ti a ba wa tu install e pelu lithium battery ta ko solar panel to toju won nkan ta nlo ni ile ta ko si e se bye bye si ina mi niyan boya lo generator ko si yen mo boya lo na mi ko si yen mo
0: gbogbo te ka sile yo ga gba se kan latan gbogbo won ni abi eton freezer e pa pumping machine eton microwave a le lo gbogbo e na lekan abi se ero yin le gbe gbogbo e lekan bi
8: a dupe fun olorun se ri category by category ni oro ile aye bi owo ba se ri na la se fun awon yan ni solar system
0: bo we ku ba se mo je mi noju
8: se wa ri awon category kan wa to je pe ko si full option ni ko si pe boya a fe tan AC e lo pa pumping machine gbogbo nkan ti a wa se ati se programming ni se ri ni ori ti pumping machine ti a soro nipa e ati se to je pe onile gan ko lo ma tan pumping machine ba se ma install e fun awon onibara wa niyan
0: abi ti bo automatic ni pumping machine
8: a ma tan pumping machine sile ni awon switch kan wa to je sensor to ma npa to ma ntan kila awon condition to ro mo ni wipe ile to lo borehole tabi ile ta gbe borehole fun tabi ile ti to ni ton ni konga ati ma ni sensor ta ma install pelu pumping machine ti a wa ni ile ise Maxonic seri ile ise wa ani awon pumping machine kan to je wipe o nlo AC o de tun lo DC mejeji ni ina ona mejeji ni o n ba sise boya ina inverter lo nini o ba sise bo de je pe solar nikan pelu controller e ni eni o ba sise
0: oga agba e mo da wa lori ru e tin da kini po ju pumping machine ta mo lati aye igbon topolopo wa nlo nle AC ni te ba wa so pe pumping machine kan wa ti o lo DC a je wi pe a connect e directly mo solar nu ti o ni si pe a nlo inverter pelu e mo da wa lori re salaye kini ko ye wa e
8: ti wo kuro bi ta na be ni a ni solar pumping machine ni le se wa to je pe ti e ba connect e mo ina AC yen ina to ja lara inverter o tun ba sise so a ma install e fun yin pelu sensor ninu konga atabi inu borehole
0: e fun wa ni adresi ati number to ja tara si ile ise yin lekun rere
8: ni ile ise Maxonic Inverter and Solar Company Nigeria Limited ile ise yi wa ni block D Ondo State Industrial Park ni Onyadugule Market ti e ba de fe kan si wa e le pe ero alagbeka 09162 141414 09162 141414
0: A tun ma ba yin pade nigba mi
8: e se gan
9: Ile ise to se to ki o fefe o kenke o wa sewewe ojo bi lu dundu leti o dun bi dodo ikire 88.9 adaba FM

akinyin kabo sori eto idile otun fun ti itosan toni eleyi ti idile otun family and tabita empowerment foundation iftef to nse onigbowo pelu iranse olorun alaye reverend wole afolabi jp tinu ijo biula baptist church mission road nilu ore atuti de losan toni lati ma fi oro olorun bo ni kaluku nipa bi idile wa o ti se duro re ni ibamu pelu ase olorun oba eja ma pere ka fi tedi fun itosan toni tori pe baba wa ninu oluwa reverend wole afolabi jp baba ti wa ni kale idile otun ba le pepe

0: kedere tori n to fe ri to si ibi ta n play kedere o fe n fe n to alo wa wa la wa fe wa le se alo sa fe n to si to ti ko lati ru kano ni won se n se itoju oju to si je pe o fi ni nila oni won tun gbe wa atonile atalejo eledu awon ma so gbogbo aso oko aye asoju kan pataki n be legbe mi e ba n ki gbogbo aye to n gbo wa sa
1: mo ki gbogbo eti to n gbo mi eti te n fi n gbo mi ko ni din te ma na o le lori oruko emi ti mo ba n soro ni Dr. Maruf lati le se alo sa ventures
0: bo ti je pe oro eti ko le gbe wa oro oju ni kini pataki oju lara gan
1: oju je nkan pataki to je pe ta ba n le owo ta n le ola oju na la fi ri na debe tori na a ogudo fe owo bi ntin ka fi mu oro oju
0: alausa alausa gbogbo kanu gbogbo noti ni won ti ma nti je alausa npa atoju oju laipe yi ede ipinle osun lati toju opolopo awon eyan nipa oju
1: be ni sir
0: e si se toju won kaluku won won si wa lalaafia
1: pelu ogo lodolo
0: ki la won te fe se toju gan
1: itoju oju ofe ni ayewo oju ofe ni
0: te fe se oni abi
1: be ni sir
0: ayewo oju
1: ofe
0: itoju oju bo wa leleyi se rorun ijoba lo gbele ikale ni abi aladani ile ise alausa na ni
1: ile ise aladani na ni labi Dr. Dauda Kwande lati ilu Kano
0: bo lo si je pe lori oju o le yin ni e mu nbada lati ma fi siranlowo fa awon eyan
1: a lona meji nkan ta mo na la nsise to
0: ojo wo ni ayewo itoju ti o wa
2: eto yi tin bere ni ojo Tuesday on the 16 ojo kerin di ni ogun osu kefa ta wa yi ati ojo Wednesday on the 17 ojo keta di ni ogun osu kefa ta wa yi bakan na ojo meji 2 days ni anfani yi yo fi waye
0: o ni eto itoju oju ayewo oju ibo ni o ti waye
2: ni inu stadium ni ilu ondo gangan ni anfani yi yo ti waye fun odidi ojo meji gbako iyen ninu stadium ni agbegbe general ni ilu ondo ninu stadium yi gangan ni anfani yi yo ti waye fun ojo meji gbako
1: ibi kibi ti e ba tin bo te ba ti de
2: ni inu stadium ni ilu ondo gangan ni anfani yi yo ti waye fun odidi ojo meji gbako iyen ninu stadium ni agbegbe general ni ilu ondo ninu stadium yi gangan ni anfani yi yo ti waye fun ojo meji

0: pe tolorun ba ti da ojumo
1: e fa kan na o wa
0: okunrin lobirin lo mo
1: de lagba o fa lesi pe gbogbo eleyi
0: be ni egberun meta ni won fi gba form
1: owo form ni won san
0: be ni 3000 naira pere
1: leyin egberun meta un elo ni won se ayewo
0: ko si nkankan mimo
1: elo ni won se itoju
0: ayewo ofe itoju ofe ni olorun won
1: ba agome lo le to yo ma bere lojojumo
0: lati ago meji aro titi di ago mefa role lojojumo
1: o ma si ti de tan gba form o ni sewo kankan
0: rara pa
1: e si ni se ijoba lorun yin
0: ile ise alada
1: ni e ja se ibo le ni yo ti waye
2: ni inu stadium ni ilu ondo gangan ni anfani yi yo ti waye fun odidi ojo meji gbako iyen ninu stadium ni agbegbe general ni ilu ondo ninu stadium yi gangan ni anfani yi yo ti waye fojo meji gbako eto yi tin bere ni ojo tuesday on the 16th ojo kerin di ni ogun osu kefa ta wayi ati ojo wednesday on the 17th ojo keta di ni ogun osu kefa ta wayi bakan na ojo meji pere 2 days ni anfani yi yo fi waye
0: 070 60 47 80 37
1: adupe lọlọrun ero ibanisoro tawo eyan le fi bere tori pe oro oju ki se nta le ma fowo debe temu afi ki eleduwa ko ma so gbogbo wa na so okun aye ka si moju to ero ibanisoro wo lo le ki sodo yin
0: ero ibanisoro tan le pe wa si ni 070 60 47 80 37
1: e ba n tun pe
0: 070 60 47 80 37
1: ile ise wo lo se agbekale anfani ina
0: ile ise alausa ventures to kale si ilu kanu
1: labẹ dokita
0: dauda kwande
1: ojo ne ti sa o ko ti gan ti je
0: oruko temi ni dr maruf lati ile ise alausa ventures
1: agbapẹ ile ise alausa ventures pe kanu ni won wa eyin so yoruba bo lo se je
0: bene sir yoruba lemi ti mo je asoju fun ile ise alausa ventures ni gbogbo ile yoruba ni mo ti je asoju fun
1: o awon yan ba pe ero obani soro eyin la gbe
0: ben sir mi
1: ma ki a ma bi won o sirin
0: ben
1: atokunrin atobirin atagba atomode ati gbogbo eni to ba jese pe oju yo lenu ka won na o wa lati wa sayewo lati wa gba to gbo fe
0: ben sir
1: sugbe egberun meta pere na gba form
0: ben sir
1: eje yonda yin o la wa na ti gbo won o eje agbera lati janfani oju wa ni relede a o ani wa lokun aye
3: ondo south oro wa ti dayo eni ti a le sare ba ti a le duro de to se gbekele lo ye ka yan sipo gbogbo n ta fe ki joba apapo se fun wa ni omo wa Professor Dayo Faduile, OON, ti pinnu lati ja fun, a si gba eto wa fun wa. From medicine to public service, from academia to governance, he has shown character, capacity, capability, laced with experience. Nyare Ondo South, Ilaje, Ese Odo, Iloluje Okegbo, Okitipupa, Irele, Atodigbo, Akoko ti de o, lati yan eni ti lo fe, eni t'Olorun gan yan. Professor Dayo Faduile, OON, eni ti dije fun Senator Ondo South, labe egbe oselu onigbale, APC, lo ye ko ma soju wa. Let us vote for experience, competence, and effective representation on Saturday, June 20, 2026. During the Ondo South Senatorial District by-election, Emma Shiemeji, Ejade Lopo Yanturu, Edibofu Professor Dayo Faduile, OON, Ewarantio, Bebafe Dibo, Edoshelo Nikbale, APC Niete Kafuo, APC plus Professor Dayo Faduile, OON, for Senate, Ondo South, Orowati Dayo.
4: APC,
5: Awaiz agenda mba shalo ni kpele odoko dro Dojumo ni kpele odonke nusi erinye
6: Eo
5: Se la ni asofen yolugbe kpele odo
6: Baek taju lani lua kurekpe
5: La ekpeyi
6: Ama adi abalako Kwekwo na amoro se oba ade shidaro
5: Bere lata gbibbe katidra lo si waju
6: Ena
5: Tori iba miko Ijoba e kpele odo fe bere si ake si afara oloke kagbangba herima
6: Ade gola la afara oloke wanti ma agbeno soke ti osi lo agbeno nale Lade gbe mele kotora senta
5: Isha ke se flyover oma bere la ekpeyi
6: Katidra lati ma bloko na si waju kisha ule ronu fa mwa agba sheshe
5: One lane
6: Abala ona kakpere la ma bloko na uwa fa mwenye lati gakpa ke
5: Mi wili
6: se la wa ro eyan ara ilu lati fowo so pe pelu ijoba lakoko ise yi
5: ogoro irinse nla nla to wiwo to le mewu dani gan ni won ma lo
6: ki gbogbo iya laja ati baba laja tin to gba soju titi o yago fa won agba sese yi
5: a ni se lese se oni se wa
6: ki gbogbo eni oro na kan o mo fi se binu
5: gbogbo e gbogbo ki pele ondo le mo tesi waju ki lu akure de capital o le duro re na ni
6: thank you sama
5: e seun eyin ore
6: engineer yoride abiola olawoye
5: fnse f9
6: ondo state commissioner for infrastructure
5: lands and housing
7: baba kere wa de bale kasa wa lori itoju ilera ati aileṣe dede olomokunrin nikan soso chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu daada baba boda o le tate kan le du be lo simi jekuje debi pe o ti wa so idaku re te lodo lolufe re baba kere wa ni o foro re lo lori aileṣe dede ti n bo fira idakole arara ti e kosun lo opa eyin dudun ara titara gbigbona inu kikun aya ti n lu pipipi ma le gba má le gbẹ́sẹ̀. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó kúrìrì níwájú tani bàbá.

0: ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti sumi ise lo pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mo pe ko le mu ọkọ lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda se kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti gbọ ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mo kini eka le asiku simi oni ope la se loke ekpa iroyin asalere ye lati le ise Radio Adaba FM 88.9 Akure lo lara mo kinla wa ta tin gbo nsategun Folajin Oyetayo ni royin yin sajuna egbo awon koko to wa ni royin na Ajo eleto edibo fi dawun yan loju wipe ofun kankan ni oni firu na gba ninu eto edibo to nbo lona ni ipinle Ekiti agbebon ji ori ade kan gbe ni ipinle yi Are le asofin agbale yi benu atelu awon ota tinubu funro aisi eto abo Iroyin na re lekun rere Igba keje are le yi Kasim Setima awon gomina awon aladari egbe oselu ninu egbe oselu APC awon mo le asofin le yi to fi ma awon latileyin ninu ati lo de ipinle Ekiti nireti wa pe yo pojopo si Ado Ekiti lojo segun ose yi ti si ojo 16 osu yi fun ipolongo to nti atileyin le tugbeyin fun atunya gomina biodun yebamji ati igba keje re oloje munisade kristana afuye ipolongo ni royin je ko ni pe yo waye ni gbagbe Ekiti parapo to wa ni ojo na eyin ni Ado Ekiti bere lati agogo mokanla owuro oro ni won filede lati owo commissioner foro iroyin ni ipinle ohun taiwo olatunbosun ewe awon ladari ninu egbe oselu progressive congress ni ipinle Ekiti lo ti kilo fun awon megbe re to nti awon lati leyin re wipe ki won ma ti kawo gbere bayi tabi gbagbo pe won se ni ise ti pari saju ete idibo gomina to nbo lona ni ogunjo osu ta wa ninu e ni ipinle na won wa ro won pe ki won si duro sinsin ninu egbe ohun to nti sise ipolongo lawon ese koko loju na ti le je ki egbe ohun ko jawe olubori ninu eto idibo to nbo lona na oro ni won fi oju re lede lasiko ipade eleto aye lojo saturday pelu awon ikan toro kan ninu egbe oselu ohun ni legbe gomina na ni ipinle ohun tun ba ni yade bayo to wa ni Iyin Ekiti Ajo eleto idibo le Nigeria lo ti se lalaye wipe awon esu alabo o ni won ti wa nkale baye loju na ti le je ke eto idibo sipo gomina to nbo lona ni ipinle Ekiti ni ogojo osu ta wa ninu e ko ki ofun kankan ma se firu na gba lasiko saju ati leyin eto idibo na alaga ajo eleto idibo nile yi jo asa mo petan lo soro idaniloju on lasiko gba ti won se ayewo fun awon ohun elo eleto je ti ajo ni Ado Ekiti Ajo n se lalaye pe gbogbo awon ero ile ti won lo lojo na ni won ti se ayewo re bayi saju eto idibo ile ti o waye na amo pe tan se lalaye pe awon eko esu alabo ni won ti fi sowo lawon ti butoro ipinle lorilede Nigeria to se lalaye pe oro eto abo lo ti mo yan lori bayi fun awon oludibo to nti awon asoju ajo INEC lasiko eto idibo to nbo lona na Awon olugbe ilu Laramokin ati awon ilu alamulegbe won ni won ti gboriyin fun en to je oludasile ilewe Fasiti Elizade Oloye Michael Adeojo fun ipa ile eto nko fun idagbasoke awujo ati igbayigbadun awon to ku de ka to fun lawujo awon eyan lo soro iwuri ohun lasiko eto ilera eleyi ti won sagbe kale re latowo ilewe Fasiti ohun loju na ti le je ki won sayeye odun kejidini adorun eleyi ti ojimi ohun pe loke pe awon eyan to lo bi 500 niye lo janfani eto ilera na nibi ti won ti se oniruru ayewo fun awon eniyan nibi eto ilera na oloye en to tu je oludari leka eto ilera ni Fasiti Elizade dokita Lare Olatunde lo si lalaye pe eto ilera na lo wa loju na ti le je ki agbende ko tun wa fun awon eyan leka eto ilera papa julo awon to ko die ka to fun ni awujo bakana ni akowe lewe Fasiti awon omololu adegbenro wa sapejuwe oloye Adeojo gege bi en to ni fe awon araalu aten to mu igbaye gbadun won lokun kodun to nti dagba soke ilu ati orilede Nigeria lapapo ninu oro ti e oga gba lewe on ojogbon Philip Oguntunde se lalaye pe larija eto na lo wa lara ona ati afojusun ilewe na lati le je kun won tun da pada si awujo okan lara awon to janfani eto na Akintunde Faponda wa sapejuwe eto na gege bi eleto basiko mo bayi ati wipe on se ni o tun je ki iranlowo ko wa fun awon to ni ipenija leka eto ilera eleti won ni owo ti won fi se itoju ara won kaka kewe agbon de nse lo tun pele mo si bayi on lo mu ki ko amotekun ke gba jari latad mo ti se lalaye pe nsowo siso e sose awon afurasi ate oniruru iye wa odaran lo tun gogo si bayi lawon gbo aginju lawon amulegbe ilu yi ton titi butoro ilu yi bakana agagba john adetunji adeleye lo soro ndi mimo lasiko gba ton foju awon afurasi bi meta ni 80 ele ti won mu fun oniruru iwa ipa iwa odaran to nti awon esun to ni se pelu iwa jibiti mina ati ofin ele to ni se pelu iko eran jeko ni gbangba walia adeleye si lalaye pe opo awon eni ele ti won mo hun ona sa fun awon iko mogun lawon apa ariwa le yi ti won sin lo sawon nu gbo agiju ele to wa ni ipinle yi o se lalaye pe awon afrasion ni won ti fi kele ofin gbe bayi papa julo to fi mo awon to nse alami to nti agbedegba fun awon eyan bakana awon afrasi agbe ade amara ogun kan ni won ti se lalaye pe on se ni won ti ji ori ade kan gbe bayi ni ode ori ya ni ijoba ibile owo ni agbegbe ipinle ondo yen ade ni adelana Adelana eni omo ogota odun ni royin je koye ni pe awon agbebon dede yawo agbegbe re ti won si ji gbe ni nkan bi ago mejo abo ale ana ojo Saturday gege bi royin ele ti won fi lede awon adi amara ogun ohun oni won yin iyawo ori ade on niban ko to di wi pe won ji oko re gbe sa lo agbenuso fun ile ise olopa ipinle yabayo mejima lo fi di isele na mule to ise lalaye pe iyawo ori ade ohun ohun lo ti gba itoju lowo bayi nile iwosan kan ti won fi oruko re sita o te waju wi pe awon eko eso alabo lo ti se alatele awon agbegbon na loju na ti le je ki en ti won ji gbe ohun kori itusile re gba lo ni waran se sa lori oro ele to ni se pelu e ijoba ipinle Kogi lo na ti kede wipe won se ni o ti ra oko agbota mi to n lo bi 50 ni ye bayi loju na ti le je ki oro ele to ni se pelu aisu eto aboko diku bayi ni ipinle na ati lati le je ki aboko wa fun emi ati dukia awon eniyan ni tibutoro ipinle na gomina Ahmed Usman Ododo lo pa bi yabinu oro hun lasiko gba to n se abewo si ise akoko awon oko hun ele to ti gunle si ipinle na o si lalaye pe larije eto ko sanre ko seyin ara ona lati le je ki oro eto aboko tun bo si daada si ni ipinle na to si ro gbogbo awon eko eso alabo toro kan lati se amulo oko hun daada gomina fi da awon eniyan ipinle na loju wipe isejoba re ni ko ni teti loju na ti le je ki abo to mo yen lori ko wa fun dukia ati emi awon ara ipinle na wayo are le asofin agba le yi gosu apabio on lo ti fesun kan on lo ti se lalaye pe bi ora isi eto abo bo ti se ngogo lorilede Nigeria ko seyin bi awon ota isijoba are Bola Ahmed Tinubu ti se wa nidi bi nkan otun se rogbo lasiko ta wa yi ti won si fe ki ijoba awarawa ko sa si yori bo ti wule ko ma apabio lo pa bi yabinu oro na lana ojo Saturday nibi to tin kopa nibi eto kan eleto ni se nipa iwe si ni bibola fun olori ile yi nigba kan ri Abdulsalam Abubakar en to ti je en to ti figba kan je ogagun feyinti leka le se omogun le yi lo se lalaye pe eto na lo je ele eto dure bayi lasiko ta wa yi apabio lo wa gborin lo wa gborin fun awon aladari ile yi nigba kan ri fun ipa ile ti won ti ko loju na ti le je ki idagba soke ko ba orilede Nigeria to n ti se ijoba warawa ile to won ni o rese mule lasiko ta wa yi o wa si lalaye pe bi nko ti se rogbo bayi papa julo leka oro aisu etabo ko seyin awon madaluru ele to wa leyin bi nkan ti se fararo bayi papa julo ipenija ori trabo lorilede Nigeria to a o ni ri ju bayi lo lori iroyin asale wa fun tirole toni Sunday Ajiboye lo lo tu iroyin Folajin Oye Tayo lo mu wa siti gbo yin ise wa o ni dise lase Dumare orun ayan la osun kankan la oji o daro

0: Ogo àti yin si Adeda Seda eni to ni gbogbo agbara ati gbogbo ipa ni oke ati ni sale ile loruko Jesu Christi la nki gbogbo omo Olorun pe akaabo si ori eto wakati oro otito na oruko temi ni oni irere Jesu Jimade Oluwa ba ni sola re Olibale baba ire lori eto ti ile ise iranse First Baptist Church Okedogbon ni ilu Owo ti won se agbateru fun eje ki ateriwa fun adura
1: Oluwa adupe ni owo yin fun ori ofe lati tun pejopo lati tun pe oro iye yi pelu gbogbo araye

0: office day for Danco Plaza, Adilosun, beside Olumoto's, opposite Maria Azomta Catholic Hospital, Ikere Road, Ado Ekiti, Ekiti State, or Green Green House on top, 0707-484-3351.
1: Mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo okunrin agbaduro ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money januomo 24/7 abamission

0: Jesus.
1: So pon lori oke Sioni.
0: Oh yes.
1: Ori oke oko to Jesus.
0: Ori oke oko to Jesus ni o.
1: Ko seni ti o mo be.
0: Bad yo.
1: Won gbe ode be.
0: Won ma gbe ode be.
1: Oluwa wi be.
0: Oh yes sir.
1: Ki se se.
0: God bless you.
1: Isegun oru.
0: God bless Olorun o.
1: Isegun oru.
0: Isegun oru.
1: Isegun kini mo pe?
0: Isegun oru ni o.
1: Isegun oru.
0: Oh yes sir.
1: Ki se. Ni ori oke Sioni.
0: God bless you.
1: Are malaku.
0: God bless you.
1: Ni ojo Tuesday.
0: Tuesday.
1: Isegun oru.
0: Isegun oru ni.
1: O ma le o.
0: Alagbara o.
1: Ibi to ba wa.
0: Ibi o ba wa.
1: Ri ko dele sa.
0: Papa ni lo so.
1: Papa mi wi ka.
0: Oh yes Lord.
1: Lati ago meje irole.
0: Meje irole.
1: Ago meje irole.
0: Meje irole ni o.
1: Ojo Tuesday.
0: Tuesday.
1: Woli ati wa laye ka.
0: Abi so so.
1: Ago meje.
0: Ago meje irole.
1: Irole Tuesday.
0: Then so.
1: Woli o ti wa laye ka.
0: Abi so.
1: To ba wa di Wednesday.
0: Wednesday.
1: A ma se awon ise woli kan.
0: Hallelujah.
1: To ba wa di Thursday.
0: Thursday.
1: A ma se awon counseling.
0: Abi so.
1: Shoot out to us, say,
0: oh, yes, sir.
1: Ilesha ni mo wa.
0: Hallelujah.
1: Ori o ke Sioni.
0: Daniel.
1: Aremoleku.
0: Aremoleku ni.
1: Gbogbo ibi o ba ti gbun yi lori radio.
0: Ti gbo.
1: Lori afefe.
0: Oh, yes, sir.
1: Ri pa.
0: Ma bo.
1: O wa le sa.
0: Oh, yes, sir.
1: Ojo Tuesday.
0: Tuesday.
1: Ohun Oluwa ni.
0: Daniel.
1: Eni to ni nawo si mi.
0: Oruko Jesu.
1: E bora tan pe latako.
0: Oruko Jesu.
1: To joko sinu ori re.
0: Yes.
1: Bo se fo soke
0: yi. Oh, yes, Lord.
1: Ina fayo bayi bayi.
0: Yes, sir.
1: And now worship.
0: Yes, sir.
1: Ori o ke Sioni.
0: Oh, yes, sir.
1: Aremoleku.
0: Aremoleku ni o.
1: Ni mo ngba lo.
0: Yes, sir.
1: Ni lu le sa.
0: Yes, sir.
1: Hey.
0: Yes, sir.
1: O ma buru fesu.
0: Alagbara o.
1: Ati awon mogun re.
0: Tell you.
1: Ojo Tuesday.
0: Tuesday.

0: e ma sare wo mo da yin duro te ba ti duro won ju yin ban o ani e ma wori ati e duro emi na ki wo sapo bo to mo lu abi mi se gba ta won ri nkan ti mo mu kale pe o wura die won ba ni pe e je ke eyan meji ko wa nu oko yin ko le escort yin do ngba yan ku woju gbogbo wa gbogbo ala pupa ta se mi ni bi omo ebo won ba tele wa de junction ba dan de junction tan won ni se etan le nlo ni mo ni etan la nlo won ba ni pe o da ko si problem mo lati bi de ilu yen se la ojo te de yo ninu awon oro ti mo fi ba won soro ni wi pe awon funra won ni won rota awon de funra won ni won ni ban ara won koda won ni bi awon agbofinro ba nbo awon ma ngbe ban ta won fi se kini awon agbe pamo ibon sakabula la won ma ngbe dani monoda ta won bo da won ba nbo nko ke to debi ta ti lo ri gbe ban original nko tori kan mo ba mu yin oni ah eyan sa mo wori oni ba se nse awon awon yuti to awon ogun ola awon nan tun duro soju ona tori pe ki ogun mo wo lu won to ja se omo lo de ode ode etan ode obo aye gunle mo ri yin e du ore adupe to ja si ko foshi omo lo ode obo aye gunle ode etan mo ri yin e du ope omo lo ode ire kini ju omo lo ode o erindo mo kiyin o to fi de awon ode ekun ajere rin eke ore mi daada olu ode ekun mo ri yin won duro daada awon ode un lo ye ki ijoba pe mi ta ko won lo ba won ton yonda nkan ja ogun fun won kan duro si gbogbo awon bode un kiri e ri wi pe e mo gbo iroyin ayo latenu won olomo ibame to ti mi ti re bo agbe to kale odomo ra awon kini yi won ti wo eda oniyo lati Ekiti lati beba won ti tepo Ekiti won ti nda mu won were were Ekiti kolo mo jan ju ba se gbo lo won ti ko eyan ni eda oniyo o se maduru ilu e maduru awon eyan ton ko local government secretariat si wa ni eda oniyo yi ba se nsoro yi se awon to ba fe lo si local government lo se se ojo won se won le lo bayi lori elo gbogbo owo talo mi n gba ti o gba lo didi 35 years atowo pension won le so pe keyan lo ri oko wa lojo kan soso nibi tan ba mu yan si eyan si ni mu won eni to tin jeun gidi wa mo bi on ti e se na yan elomi won o na ri ah eyin ijoba e tori olohun e wo awon ti badan na won ti wo ti badan won ti wo nu badan bayi won ti wo nu ekiri won ti wo e wo awon tan ni won ko won si geri eyan awon ileribu won wa geri eyan won si mo feri eyan se video won ge apa eyan won wa fi senu won mo fi se video ah iwo lohun ni Nigeria labala labala omo odun melo ni mi temi na npa tan yi labala labala ni alomo nigba ta wa labule oko nibi tan ti to mi dagba ni oko fe lohun an pa baye ni aba eyin oke ta ba nse pati ni aba eyin bo ataba eyin oke lati feserin lo si aba eyin bo o to 10 miles sira won o irole ta ba de si jan ale tan lago bi meje la feserin lo a si we lere tan la si tun pada saba ile o ti fe mo a tun wa mura suku a tun wa feserin bi 3 miles lo si bolondu egbe joda nibi ta tin lo primary school ngba na ko si kan tan pe ni kidnapper ko si kan tan pe ni gbomo gbomo ngba na amam ogbon wo la wa nda si bayi amo lode olopa ipinle te ni yo de ati ri o baba wole were ko fo si se itan ode igba ti olopa ipinle o si de e ma won ti won o ko si o te ba so pe oni bairo ni o yanju oro yi awon oni bairo ti gbianju titi won o e je ka won alakori e ko won sibe wo na ka ti e wo a o jo tun se ni o aka iwe kan gba ta wa nle iwe giga lohun won ni alakori ki se gbe alakowe se lo to ni abiro abiro ni igba ti eyin olomowe te po loke na ni gbogbo nkan daru o se la ojo te de yoruba e mo binu o eyin olomowe tori gba ti o eyin bo nla nla nla nla nla ti won o ti debe nigba ti awon baba aja sin sejoba londo state ile won o koja office kan tan ko segbe ona ni akungba amobe ile wo ile office kan na ko tori pe won lo kawe ni won o ka ogbon ti won fi nkowo je
1: lo de
0: bi ta ti rile councilor to je pe yo jule baba aja sin lo
1: o tun dance oye pa o
0: Baba tan pe ni lati wo lofa baba gomina kan lo maran amole won o nigba tan se gomina ari nkan tan da se o ti baba gbangboye igba tan se gomina e lo wole baba un ile te aburo mi kan ko lenu ojo meta o daju le baba un lo so owo si wa ngba na ama won lo sin lu ni won ko bon se nkowo je owo to ye ke na sori awon ilu e na seri ara yin so si da be to eyin nu olohun nu o mo kan ni kin so fun yin ni boye e ti gbo pe awon eyan n ku lopo ninu gboro
1: agbale ti
0: wa mo won si awon eyan po awon to wa nu ngbo won ti awon ti kidnap ati ko ba yi o ti fe ju awa ta wa nu gboro lo
1: mo do mo ra ise ko fo se ni
0: awon kidnapper tan gbegbegbe tan tun gbolu ode ore mi
1: ise ko ko se
0: igba tan gbolu ode mo ni e wahala de igba ti sango fe tile o to tile osan yin jaba e mbo lati lo ri mo ogun sa
1: ise ko ko se ni
0: ojo keta lo re mi de
1: adari eto nibi ayeye ise ko ko se awon tun bo lorin ja
0: olode bo le se rin bo le se ri bo lo se bobe oni to oni ba se rinu
1: ka tun gbo lorin ja
0: oni yawo un wa nu oko omo un wa nu oko aburo un wa nu oko oni ogbon o lo un fe da
1: erindo omo olode
0: elo na gba oni won o gba wo nera oni ojo ti o ku die kan gbowo dabi tan fe pa won o na ni ohun de e ogbon wo le wa lo iye olode igbede ile ogbon wo le lo oni kin sa mo wori wa ni ogbon bayi na la lo awon un wa laye o ijobo ye ke lo re gbe won ki e ba won soro ogbon tan lo ti won lo ka da gbogbo ogbon ka bere ise bi agbara lakowe o ba ka e pe awon alakori awa ro boya pe gbogbo nkan kon ni technology kanu o la fi so ta so un o binu ba bi yin e mo binu binu ba si bi yin a ku ti e bu yin a salaye oro ni pe wala ti n poju awon to wa nu gbo won ti fe ju awa ta wa nu gboro lo eyin na la si mo kesi te ba si mo na abayo awa mo na abayo e kesi a ka kesi awon lord awon de kan wa hey, awon ode kan wa Sunday ire wole oluode general ni gbogbo olukosi mo fowo esoya awon kan tun wa labe won lo awon kan tun wa labe awon lo comrade ori mi san oluode gbogbo ikuti pupa awon kan wa hey. Arike usola agba ode ni awon ode wa o be ba mo bi ti ode wa awa mo bi ti ode wa oni jala ode ni mi oni jala ode ni mi o eyin ijoba ba gbara awon alakowe o ba ka e pe awon alakori e wa mo pe alakori ki se gbe alakowe e wa gba pe alakori ni baba alakowe nkan ta eyin nko ti yin sinu iwe ni tori ke mo ba gbagbe ama awon nko ti won sinu opolo won o si ni gbagbe tori da ba so pa alakori nile yoruba eebu lawon nkan ro pe alakori alakori ni baba alakowe alakori lojogbon ojelu na npe ni alakowe
1: opolopo
0: gbogbo nkan ti won o se laye inu iwe ni won ti mo wo awon mechanic alakori ni won won ki se gbe engineering ti n gba billion lofisi
1: omo lo de
0: won wo nu we kan to ko ni omo mi kan wa taye ni gbogbo tin fun te do nu eun moto yo si tukale ko si ni wo nu we yo si tun to pada e wa so pe nu ki salakori salakori enu ki se n segbe awon tin ma wo we kan to se ti won
1: ire kini ju omo lo de
0: e mo binu oro yi je n logun pupo ju ni mo fi soro nipa eto abo yi eh ejo e ba wa fojuto e je ka mo lo tun kegan ki n sare mu iteran ko kekere kan wa fun teni se ran ko ni abeye e je ka jodo kegan

0: Praise the Lord. Oruko mi ni Sunday Olaosebi Komowa lati Kubwa. O sele pe that was 2023. Te ba mo H medicine to wa nbi bayi ni ni Gusape. Emi mo bere ise lati nu foundation titi a fi pari. Sugbon lati igba ti mo ti a pari ise yen. That was early this year, January. Lati gba ni kan ti da duro. O duro patapata ni ko je bi osu meje mi ori kan mi ri bi kankan lo. Kilo a sele. Mo sa n gbo program daddy lori radio. Ngba ti mo wa n gbo o wa sele pe won ni ka ko irinse wa ka ku si ori pepe ibi ta tin gbadura. Mo wa ko irinse mi tori ayo meda ni mi mo wa ko sibe. Ibi ti a tin gbadura ti daddy tin le adura fun wa. Opolo kan jade lati inu carpet.
1: Opolo.
0: Beni sir. Ni waju Olorun ati eniyan. Opolo jade. Mo pa opolo e ku fe ku. Mo wa mu anointing. Mo wa da le lori. Ibe mo ti wa pa. Mo wa fe gbe opolo yen pe kin gbe wa.
1: E ma gbe wa.
0: Ibi ti mo gbe si atekun kan gbe lo ni. So leni gba na n go ti mo wa gbadura. Idin kan tun jaba lati ori oke ni. Lati gba yen. Lati gba yen ni waju Olorun ati eniyan. Bi won se npe mi bi bayi na npe mi lohun be so ifu gan lana nisin won ni kin wa bere se kan lola
1: ah
0: lotun la nisin won ni kin wa bere
1: ah
0: won da duro fun mi na
1: another one
0: be ni sir
1: won wan da se duro fun ra won
0: be ni sir
1: opolo lo jade okuta lo nje be gbogbo to nbe gbele toju re o
2: Jesus
1: hallelujah
3: ora yi